masara muku mani mana buce ko ya dani ko ya mamuru dangana muku nan chamani ke asuro bita ngul balika mafa donso dinga mi inda sengwa kununga bin ni chama.

mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ay dalika mo lu wala ma bela kinya de

nga dunu fo nga ci mena dunu e dunu be far mem li e nga muñe boyo be pitan nakati e tendu e nga mursi boyo be pasilam

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talaka nambulo yo wana